moyan oluwa won ni beru ba mo nuru a mo pe da sugbon emi gogo oye omo mo mo wi pe on ti a se fun mi ko se sakawe ko se fenu royin.